so ko ku be ko ko le anne ya ku ko le mu ko anu ko ko on ko le ra ban na ba satu bon ka ba ku sam sa wi na mu ka ga atan kina ne sata sat ne sat ba sam sa mu ka ga mana an ka ga kina an ka ga na itaru DJ come the silent DJ ulira buza garayo bram tada kuzana royo bingo just ka star even when them sam standard ash oja bo danga sam ku soko ku ngolo ka sindi bana muniga muniga muniga mtai ma chuma chiri kwetolola kunta baje kuba wa kasente nakakala nami eno lavu yoye obutabi mazima.

kumfulita tacha kemba kaya kabaketa ni ye oyu abebu siya kakemba kama nimile kulimuka unijangavali ya wejiri yao nina maingo roli mluta gira vulunji hee ulira

0: Wesh.
1: Mon col.
0: Wesh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, tubito mangu mangu.
1: Ok, nzo mkwa ya nzo wea, nzo ya ntukia bale weleza iku wanga.
0: Nkari.
1: Nalaba.
0: Iiii, sewa mkamutesi.
1: Mani.
0: Uwe, bisi sotia.
1: Nzo ya nte, omuna anga, kili ulu unji, ndi mungu ele
0: mkwa. Mtesi hata bako kubia.
1: Amba, ndi mungu ele mungu, ae, tukwa ya nzo ya ntiso karugiana.
0: Nkari. Tusaba batule. Ditu sisa. Utulekei waise panga. Waji. Hello.
1: Hello.
0: Waji baba.
1: Ukovu utia mwani.
0: Ndi bulungi.
1: Ulo yuko gani makani kamuluta swede uke. Amazima gende wake mbako. Wapu batidi wafada chikadi kuwe kwa keirami.
0: Oka kasa.
1: Kuba mazima gendewa. Banji betwa londa batwiba.
0: Eh.
1: Mwana babulungi.
0: Kali.

0: Oya adibu ayembi.
1: Kale, duwe inachari wa ifaba mweta. Sakris Kisauzi. Musao, aliku wali uliriza.
0: Aliku uliriza. Eba, aida anda Musao wachi.
1: Musao.
0: Ataba Musao nukaka no, muwafu na ye Musao. Na ye Musao wa.
1: Hey.
0: Hey, ama Sao lero banda ulo.
1: Musao. Nechikulu Musao. Oh, wachi Musao. Hello.
2: Hello.
1: Uli kuchinana na muna na kenda za radio.
2: Njivire.
1: Jikendeze.
2: Onaoseke wanyange kusaluna.
1: Aha.
0: Wanyange humuzikiti ele waigulwele.
2: Awano kugudu hati wene.
1: Radio Jivire.
2: Kati. Nenda kwa programu ya mkwa ano.
0: Jikole baba.
1: Kari. Wazira tabu.
2: Kari. Tuvaniliza kumwena mwena vali kuchinana na mnana katonezo mukaga. Toga Royal Radio yowacha wazinga. Ila tukubia ni programu yefe ya Jetuwa Weline ya Parliament of Love. Ngayo ya wadala na ekemagana kumukwano no bufumbonga webutambula. Evisa erevi singa tubanevi somo za vinji mulavu. Tubanevi somo za vinji mumukwano. Nchoja wa yendo muntu mwa yenda gana na yevurunji. Ayo wabawa wensonga ntonezi. Waleko mwagala uwatambula uja walova mkobera luacho mlese. Omuntu oyo ni goya gana ngomulese yetaire mu muguwa agire yagwa mu accident aye nga lwaburu mibule gomulese muntu otambwire butambule wajaye nga tomukobeire ekintu ekyabagala na mulino kikomya wabako ekintu ekitakusanuisa jamani mwino mwogere nti munayo okoze ekintu kinaye tikinsanuisa yani okutambula obutambule wajanga tokobeire muntu oyo omukwano guyita abagala na nenda mutegere ekintu kino omukwano guyita. Buli ensonga eba uyo nayo na mulavu muwulisiganye mu communicating
1: kituufu
2: kiyamba niwe banti mugeze bulinaiza ire kiyamba n'okuza amaka agonga malungi n'abaana baloba mwenyiza baka mabange tuida kuira muntu ogere
0: kwereze
1: si bulaba uliriza
0: presenter presenter yo presenter tatusi
1: ayo muli
0: tinavu lavu
1: kanake mboka tuwele
0: Lean on me.
1: Oh, baba.
0: Baba, like. You didn't get your name, but when people move on, as if it's an
3: amazing.
0: Oh.
1: Hey, Fanta. Kuba mukubwa mbo wewe busatu.
0: Obemba.
1: Kuba mukubwa mbo. Kuba kati ngwire mukwa.
0: Kuba. Tukali mutukali mu bandu
1: kuba gatale.
0: Utafayo. Nzate. Kati. Kati. Chovobo ne nsonga. Abantu betanide ino kufumbirwe fe ba DJ.
1: Genda. Wama. Ani aenda DJ kubonaba.
0: Obobwe make na busetings.
2: Hello.
0: Tonova. Hello.
2: DJ Fanta.
0: Yaman.
2: Ono nice when you buwenge.
0: Tuli wano ni Principal D.
2: Principal D oyo muenda ino ni DJ Fanta walalao.
0: Buti oli jatu la talent yachi.
2: Ya kwemba.
0: Simulula.
2: Eyo tulikutenda kama damukaga. Ati soko linde muku awo. Chinana na muna na kamo damu kaga.
1: Mazima.
2: Tujiwa kumwa anabuli wa muka aga. DJ Fanta ngatu kuwe mizike jinuma. Ana isu wense. Ulida. Bulijo sida muvimu. Na ye Fanta yandoze bebe obugo mitonfeze kapaka sukari. Kano ze chimala matu chondaze bo damu wonde tamize. Kale senza kubata nyoze za kutenga pata. Wentaba inzo kupata vuyo mugati na bata. Muholide tuwe kata kutuale paka Jupiter. Nena isu wakulu kutanga kwa tako msakata. Nenda kupuka faita bakube nga John Kata.
0: Obatande.
2: Mbatade.
0: Kale. Kale. Agambi ati mbatade.
1: Tafazi yako mkono.
0: Katabu na abembi betu wenda. Nenda mne ku stage yomwe mbika amazo ukwemba.
1: Ayati mbatade.
0: Atabu ta make of full at.
1: Sina budi.
0: Zenji.
1: Oi.
2: Hello.
1: Oli kuchinana na mnana akamoda mkaga. Buso Garo Radio. Yesebo.
0: Dali tufuna bulungi oja kuba ngoira mu okuba mnango bita kwena kuziro msambu anana mukagata nchira na 373
1: kale
0: la talent yo
1: talenta chijolina
0: kende za ku radio olituita amatu mna
1: why
0: bana boku base mova ku radio hbeno to chidi sibachikambwe
1: hello
2: hello
1: yes sebo
2: ano ni miyalo kusinzire kayanja.
1: Miyalo ina talenta chi?
2: Ya kwemba.
1: Show us the talent.
4: nakuyimbira ngambo ya galaba dansa.
0: Eche bete biuma okugwa madi ko olja ko mulimo
1: ake mbaya kampi.
0: Eche bete biuma emizindalo okugwa mu madi ko likuja kumukolo gwa mtu kati
1: nakuyimbira kako mao. Hello. Why?
0: Nakuyimbira
1: kako mao. Hello.
0: Mafuta muwele.
5: DJ Fanta.
0: Yo.
5: Hello.
1: Yes sir.
0: Tulikuulira.
5: Ono makade okusinzira inambula. Sima wapenza imwi.
0: Kale we bale kusima.
1: Thank you. Tulikulaga talanta
0: tiku sima. Talent kana kasera ka bantu baina talent.
1: Tiku sima mpereza. Hello.
5: Uwanji.
1: Oli kuchinana na munana akamoda mukaga. Buso Garo Radio.
5: Ono mavali. Waga waga.
1: Waga waga.
5: Yana ndede wako ba talent ya nae tibweza. Oba chi.
0: Talent iyo cheyo.
5: Mbwa bafo ye mpengere.
0: Bafo ye mpengere.
5: Wesevo.
1: Oli ya bafo ye mpengere.
0: Tameli ya tubuli ya tubone.
1: I'm going to go to the house. Katufuna ya waka zibabili tumalilis.
0: Ulele ya mapulau dati zende bafu ya mpengiri. Zende bafu ya mpengiri.
1: Uchisanga kubuso galoyo. Program Weekend Vibe.
0: Uliruwa mukaga.
1: Hello.
6: Hello.
1: Wanji.
6: Wanasamu.
0: Chii wekwe se yonge na bulu unji.
6: Wanasamu nisongolo.
1: Samu ni wewe sebe yotufuna ya waka zibabili.
0: Samu.
6: Wanji.
0: Ulinata ale ndichi.
6: Ya sports.
1: Aya, bia mizano.
6: Niko gira kutima ya Chelsea ni Arsenal.
1: Kwa zila tabu.
6: Aba saa ni zara sambila dungi ya Arsenal ya Chelsea ni Arsenal ya Chelsea ni Arsenal ya Arsenal ya Arsenal. Tuhidu kina nisizo niye wele Arsenal ya Arsenal ya Chelsea. Pae sizo niye na Chelsea yu na mkudanyo ya Arsenal ya Chelsea. Chelsea ya ingiza mwumufu kagewe ya Wege Asi ya ingire mwa umusambi mulungi. Tuwa jia samba kapira kalungi mwege ya sizo niye ida. Bye bye.
1: Soko linde. Soko linde ukatono. Tutole wani muba sport situleta iwe.
0: Muba tulina watu inazedi bitone tuwa ni banizi ni maganda shaba ni manjatesa.
6: Azedi bitone.
1: Tutole wa azedi tuleta iwe.
0: Kari chizabu zibu.
1: Tida kuleta.
0: Ujasa nikakuruwa balaza.
7: Mroyo sporti. Gema ya azedi.
1: Tuenda bachala, wabwoni musale.
0: Abakazi, tukwenda bakazi.
1: Babidi tumalidi.
0: Show your talenta.
1: Wabwoni mchala, kubaisimu.
0: Ya man.
1: Wabwoni kubanga, toli mchala, tola.
0: Tola, watu jaku tola.
1: Tutayomba.
0: Tuinzo kumaiza, tuyombi.
1: Gale, hello?
8: Hello?
1: Aha, ukobo otia mkwano? Hello?
8: Hello?
0: Ukobo otia nyabo?
1: Ha, ahudu. Kena, tabienda. Hello?
0: Mama Gundi. Omwese mkwano. Sado ya mkwati.
1: Tia.
0: Baiko ita mkwano kuledi yomva kuulida.
1: Defali diya kuidi. Kari, hello. Oi.
9: Hello.
1: Oli mchala kufasa idichi.
9: Hello.
0: Kari. Goodbye.
1: Goodbye. Bana kubanga ule mkazi.
0: Tukwena bakazi kubanga kuchansa. Basa adamu bisemu
1: hino. Hino.
0: Idu kila lei nini endale do. Tutuenda hino mgeme jam. Just tukwena kukaba chala.
1: Babidibo onkati balibize. Hey. Hello.
0: Ali kulein. Kali gema yoko. Wanji.
8: Nge bareko.
0: Kali ya chusi samalobozi mtole.
8: Nawe nge bareko.
0: Chusi samalobozi.
1: Wana.
0: Hello.
1: Boba msa dauli tako. Hello.
0: Ali kulein.
1: Wajitu tubaleka.
0: Gema asemba yoye nka tubaleke.
1: Wajitu tubaleka wana. Hello.
8: Hello DJ Fanta.
0: Wanji njabu.
8: Mwevale.
0: Kale wevale kutu ulilisa DJ Fanta ni Prince Farid. Promise.
8: Na nkwanga sami mwena.
0: Na wangisa bugweri.
8: Bugweri.
0: Ye nyabu.
8: Viola.
0: Ukwenda kemba kwemba kemba ka Viola. Mkemba chi.
8: Kuwa labu na ito simula.
1: Tukende maso.
8: kuwala vuna ya tosimula. Ndiyo tosimula. Kuwala vuna ya
1: tosimula.
8: Wanta mazi.
7: Kali, we wale kumaliliza.
8: Nchawe
7: amaliliza.
1: Amaliliza itamaze. Amaliliza.
7: Amaliliza.
1: Kale, mwe kwa kemba kwa.
7: Tuyanziza ino, ni kuenda kubamu kubemba kwa muku anu anu. Prince Fadi
1: disoke. Tuwa disibu ile nabu, mtu mwe fabule.
7: Mbeneze soke, mbeo mzi gusoke. Soke gugeme wena ugukubi ya ya.
1: Katsoke tupe mbulangu. Katsoke tole wabulangu baba sati.
7: Ati, obuzi wangu nobo, wentani kuhuli ya kuhuli. Bana, obwe mbabu no, ndibu uweleza hako. Ndikiza mbuweleze hako, abantu wanu wa manga. Mbaweleza hako mwene mwene abaulisa baifwe. Tupuweleze hako, obwe mkwa nobu, tupuweleze hako omuchala atu wa MP ya wanu ku radio.
1: Madam Lydia.
7: Madam Lydia. Obwe mbabu no tupukuweleza mnange, weno sobolo obu ongera yo.
1: Yabuweleza hani?
7: Hey.
1: Omuntu we? Kari. Wazidatabu, katwide.

0: yali ntambula ngenda mu kibuga nesinka no yali namu actually yali ko ne Miss Uganda simanyi bili emeka yali 2016 mukama sasile ndoza kwaso ndakwaso gede manyage ne bambi omuwalo oyo nanyunyule bilege yali tambu ngumwera yali beautiful nyo nenga ageza ko ebigambo byokufumbirwa nga byagana ekigenge nga kyamukwata nenga ne yetamanyi kyabaawo nga atambudde here and then here and there nga buli mwaka kuzeki atambuddewo abange kyangu nnyo omuntu okubanga oli w'amaanyi kyangu nnyo okubanga wasoma naye ng'olina ekigenge tubalabyeko bangi nga batambula ku nguudo ng'ekigenge kyabakwata nga talina mulimu tubalabyeko bangi nnyo mbutuufu ng'ali beautiful nga muwala ali beautiful nga mulungi nnyo mwana watu nga obufumbo bwagaana era labayo senga kyali nti obufumbo beauty yeleeta obufumbo bonna bonna banalulungi bandibaddenga olufa bwati bonnalulungi ng'akubwambaga da muguru bulira twandiyizanga buli amagese gonna gonna kulaba ngofuna sente ezimala ogende muguru obulire basebo ne banyabo benjogera mukama yibaziwe
1: amen
0: ntegeze emisene changu nyo kigenga cha burugo oliga bataroga akawulira obuzibu nabira ate family nga buli mwara avayo tafumbirwa nga babo akufumbirwa alina okumala okutereza ebyawo nga waka anokumala okutereza ekitambo anokumala okutereza gundi gundi lubale w'ekikama lutereera bulungi nnyo anomala okugenda otereeza empewo anokumala okudya guyo omusota amala okubaako kyaguwa basebo ne banyabo njagala okwogera nti kyangu nnyo okubanga oli mulungi kyangu nnyo okubanga awaka muli beautiful ng'olengera abawala balungi awaka naye nga buli muwala yinayinayina avaayo mwana watu tafumbirwa dabayo ekigenge kisobola okulya omuntu n'alimwa n'okutegeera amazima kuba yesu atugambye mulimanya amazima gali bafuula baddembe ekigenge kizibwa omuntu obwongo n'alemwa n'okutegeera ekituufu ky'alina okukola n'amuwulira ekituufu ng'amuyita mukyamu amuyita mubi kati namani yasooka n'awakanya kano akawala leba nga tebikola njagala okwogera bwe nti olwaliwo bwogenda osoma sitoori eyo ng'oserengeta booti wansaawo osisinkaneyo akawala kano akawala baali bakaleese nga kahausi gaalo ke kagamba mukama wakuddamu ogende mu maaso ng'osoma tugende ku lwokusatu obali obaddeko ndowooza olwokubiri basekabaka ekyokubiisulaku tantuli ku musajja namani
1: awo abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya isirayiri omuwala omuto awo naweerezanga
0: bwe baali mu lutalo nga balwana basisinkaneyo akawala bakanyaga
1: awo n'agamba omugole we nti
0: agamba mukanaemani
1: singa mukama wange alina enabbi ali mu samaliya kale yandiwonye ebigenge
0: bye amazima gali nti toyinza kuwunda kigenge okuleka ng'olina nabbi gw'osisinkanye sigaomanyi tulina bannabbi abafere kyala musuma manyi twaliyo bannabbi abafere bebaluwa ayagala bw'otuuka bwoti mu kansoling room ogenze ku kyaki n'akusaba yeetaano mpaayo emitwalo ebiri ebbaasi ya 10,000 ne musimba layini ne mwekwetula alina 5,000 yamulaba ebirooto abivuunya kugundi kuki abivuunya kugundi ku ssente n'akuwa amazzi n'akuwa simanyi endokwa zemmanyi n'akuwa simanyi chayi nijiri ya 5,000 atene mpeta simanyo kusabira katambara eno kalenda yino abo jebali abo sibe tuogera ko mukwano gwanga auliza tuogera ko nabbi bakatonda abatuufu eri ali nabbi mutuufu abo tuogera ko agenda okubulira kitufu atagenda kusaba njagala okwogera bwinti mikwano jange mwabali ebali olinjo ka Kristo nga tumukiza nkubera mulokoziwo ninge ekya kugana buli jogenzo osanga banabbi nabasumba abafere chara musumba wajyo nabasumba sibo nadera abafere ngo jeko banabbi okusabira ayagala kumala kufuna nsimbi nefe bayibuli yetugamba nti mwawe babuwa nammwe muwe buwa omuntu wamala okuwona omuntu amala okusiima yakola kyaba ayagadde ne bwaba takoze tulina kyomuvunana nti kubanga mpa lwaki tompadde mukama yeebazibwe so omukyala musumba njagala okwogerabwe nti fe okujja wano okujja mu studio wano buli tujja okujja okubuulira enjiri tetumala kufeera muntu nti tuwe ssente katonda kutuweereza zituwe zituleetawa ezituleeta wano ate jja kuzitwa paka mukama wali tujja ku rediyo kuno kubaka twaguddewo ne management ya rediyo eno tugenda kugenda mu maaso nga tubuulira enjiri nga tulekeddeawo era tugenda kukuba ssimu naawe atukubira essimu oli kuba essimu kuno ku rediyo n'ogamba nti oli mwansaba ssente ne muŋŋamba kino abo tumanyi gye bali ate n'abamu kati essaawa zino omukyala musumba bawulira twagala okwogera bwenti basebo ne banyabo abali ebbali abawulira ekyaleesa amaloboozi gaffe wano twagala kulongoosa mpewo twagala kulongoosa mpewo abo bannabbi bemwogeraku gye mugenda abaabo babatunza ebibanja babatunza poloti be batuleese wano okujja okulongoosa omulimu gwa katonda okubuulira ekigambo tuzze kubuulira njiri nnamu ekyatweta kulaidiyo kuno ku busoga royo ekyatweta kujja kubuulira njiri nnamu abantu ba katonda okuvaayo gye babadde beekwese bakomewo eri katonda bamutegeere bamanye amazima n'amazima ge bategedde mukyala musumba gabafuula abaki ab'eddembe kuba yesu atugemuimanya amazima gali bafuula baddembe pawulo

0: ye kubye. Kako vye rombe lo kanwe mkumadi. Kubanga tituli ku TV. Ezina muli za jia kubanti oba chifye. Ndi kunwa kumadi bana. Oh, oh. Odiba na kuwa gena ino ofune enonta. Eri ya wakanamu. Bakuli mu downtown wajayo uli. Yeah. Ayo na bana memene mba mungero. Waji.
1: Nize mama bali ya buboni.
0: Mama ni?
1: Nize mama bali ya buboni.
0: Mama bali.
1: Ya buboni.
0: E buboni, district jayo.
1: Bugweri.
0: E bugweri. Bugweri mli mtia.
1: E lulipuru unji.
0: Mwebali.
1: Ati ya yo mchiruga.
0: E tulio mama bali ni nze kome kisi o uo.
1: E zana nize mama bali. Nko bali kupira ye na asiruga ayo gira kuniwa.
0: E buti so kukove. Nti ntumila kubaba bali.
1: Ntumila kubaba bali.
0: Alini gao.
1: Eh uno wano.
0: Banange soko maliriza omumpe kubanga love eri wanguru eyo.
1: Babali. Babali kuenda kugali kunani.
0: Koti kugali.
2: Anga sikuwa.
0: Ya wagwa.
2: Baluya ye.
0: Nze golibu zayendi.
2: Ndi ndi kingo ikuredio nize bababali.
0: Niwe babu. Muri mutye ye bababali. Muri
1: Hey. Baba bali ali mundoro.
0: Ali wo situire wabwerero tabango mukoiza abantu mwe na muli bazibu.
1: Namusafa ile computer sedoka kuyana igere kuzuru.
0: Helicopter muli neno ni iyo.
1: Eso ina nonya ne helicopter ali ene buboni.
0: E buboni wali we helicopter oti yo tuje maize.
1: Mbe nona e buboni helicopter yenka.
0: E gwo tumire no yo helicopter we ri awete ndwike.
1: Eh Olo ni
0: babo bali. Helikopita guo tumirejo bukorwa ido. Buti hii. Mpandira kumusa adoyo. Baba bali. Ndi kwendo mpandira mbugambo bulungi. Ni wangu bali hata nduike banai baba jakulida.
1: Baba bali wananda nkwenda mbuti mbuti
0: wange lamo. Wanji. Mkome nti ni gasi nga.
1: Ni wasi nga. Mpasa adoyo na wana kunu kububonye bugwezi.
0: Are you serious?
1: Yeah.
0: Oh, mukobe nti tisobola na kukola chintu chonchona wuzira.
1: Aye nendo mpikize kwa kemba akamuhomera.
0: Akamujamu.
1: Yeah, akamujamu.
0: Kemba chinga kamukwano tosaba kayimbaire.
1: Ndi?
0: Otasaba ambaire saba kamukwano.
1: Anenda kamukwano.
0: Baketa batya bambi baba bali.
1: Aye. Ewe muyikize mwena, wae wazira kembo ze muyikize.
0: Ati ni wasa, saba, wabozira nze muyikize.
1: Ewe muyikize.
0: Uwele zomu sadorwe mba, mba ojano wabire buno nze, tienda kuchaya bantu.
1: Amuweleza.
0: Kembaji. Oba ife tuyiye. Mama bali.
1: Uweza antigumu moyo, aviyansi babiba.
0: Mujire mubiserebyo buti ifeka ifeka tubayize buti tulija soko nuni akemba akalunja awo okobe ndikwenda no okafuni odi kaulira oti yako
1: nakoko nakamuwomera
0: buti soko mwembere mu omukwano omukwano gonyuma nga kadali dali. Mugeme ku lwachi togema kumwino
1: era mugeme ku
0: ogemye kageni
1: era mugeme
0: moke kali nweza
1: era kitofu
0: out of buti tambuza omukono
1: bye
0: osibwire kale bye.